0: da so bi sa no mie na so na seda de e ye ni na sa odo fo member wa seda nsa
1: e ma wa seda nsa
0: e ti me ni onu tu ni bi ya adwen se ah ma seda be ye den na sa
1: oh